na wo tugu na wo su na ni pa sero wo mo si bi yin aji no ye busa wo ah asumji ewura di dir munti ewura di dir munti ati shankom na ka ti no mo se wo mo mra nkom ewia me bompa ya man ye wo tie me no me shankom go bi abra baso wo yesu kristo te no sani ewura bi asa mo ka no ewura din ka sa ma wote wo suru nka sa mu obi aduma wo suru nka sa mu obi aduma wo suru nka sa mu obi aduma ya boye nsem bompa ya adia bia wo ye biada etuma bia wo ye biada ewia wo suru nka sa ma wo ewia wo suru nka sa ma wo wo bia wano a shankom tu aduma ne so wo bia wano a shankom tu aduma ne so wo bia wano a shankom tu aduma ne so ewo yesu te no and what yes should get about shall come cause I told you honest yes no rapa ya tapa ya pa rama robos kabere bere be come on now yes no spirit of God hey. Yes, Lord. Balabaya kapayata. Yapaya kapaya payapa. Yapaya kapaya pa. Yatapaya papa. Yes, Lord. Speak. Wobimbiana non kasa. Kasegu edumaneso. You are doing well. In the name of Jesus. You are doing well. Somebody don't believe it. You don't believe what you are saying. Come on. Ah.